0: Dream Radio time. It is now 8:34. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

ikaw ay hangin. Kung wala ka, ako'y mamamatay. Hindi ako nabibiro. Ikaw ang

0: Dream Radio time. It is now 10:59.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras, buong Pilipinas, it's 12:52 PM na minisan. Isang napakainit at Gina G na tanghali Dream High, 104.7 Dream Radio Fam. Ito na naman tayo para sa inyong paboritong tambayan tuwing Lunes hanggang Biyernes for today. 12 tayo nagsimula. Siyempre dahil meron tayong emergency situationness na kailangan natin munang unahin. Kaya huwag na tayo mapatumpik-tumpik pa. Lumako na tayo sa ating balita, national politics, impeachment trials, inflation slumps, and weather tumult. Day 13 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, mainit pa sa pinakuluang kape. Ang Senado ngayon dahil patuloy ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umabot pa sa punto na tinawag ng prosecution team na scam ang paggamit at pagliquidate ng confidential funds, habang todo depensa naman ang kampo niya na ligaw daw ang legal ang paggastos ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 days. Aba sana all, may pachika pa tungkol sa Mary Grace Piatto Subpina na under discussion pa rin. Inflation, bumagal na rin kahit paano, may konting good chakra sa bulsa dahil ibinunyag ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ang inflation rate natin sa 6.2% noong July mula 6.4 noong June. Sapat na pambili ng extra rice? Talaga ba? Medyo lang. Pero at least gumagalaw pa baba, besh, di ba? And batos, arrest rumors, fake news daw. Nako, idineklarang na divisionary tactic lang ng Malacanang ang mga chismis na inaresto daw si Senator Bato de la Rosa para lang daw lumihis ang atensyon ng taong bayan sa impeachment trial. Hay nako, ang daming plot twist. Parang K-drama lang, no? Parang kung saan yung atensyon, binabaling, di ba? Nakakaloka. Todo dulas ng taas sahod at fuel discount, nagkakaisa lahat ng 21 centers para iurong at ilift ng TRO sa 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Plus, si President Bongbong dadagdagan daw ang fuel discount para sa mga PUV at UV Express drivers na gagawin ng 12 pesos kada litro simula August 15. Nako, minasan, dumako muna tayo sa weather update dahil ang init-init. Kumusta? Kumusta? Tayo today, Tropical Storm Maymay o Kuhira. Sa bagyong Maymay ay opisyal nang lumakas at naging isang tropical storm. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kph at bugso na umabot ng 80 kph. Kaya naman umulay ng malala at nagkaroon ng class suspension sa ilang lugar. Aba, bonus trivia, may mga nagpaulat na 6 na ahas at isang bayawak ang pumasok sa mga bahay sa Mandaluyong dahil sa baha at ulan. Grabe, pati mga reptilya nag-emote dahil sa lamig ng panahon. Stay safe at dry kayo dyan, mga lorry cakes. At kung meron pang mga umakyat sa bahay ninyo ng mga reptiles and other species, living organisms, please do contact right ahead ang DENR, ang animal welfare na malapit sa inyong lugar. At huwag niyo pong hahawakan o itry na habulin o patayin ang mga hayop na yan. 12:55 na po ang oras, minasay. Susunod ay ating sports at chika. Dito lamang yan sa Dream High 104.7 Dream Radio. Happy lunchtime, late lunch. I'll be back.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Ariola and Bob Guzman.

kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume at ihanda ang dessert. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7. FM Tacloban and 99.9 FM or Mock. Streaming worldwide on Weebly, this is your ate. Your kakampe, your chakra booster, your ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. Kumusta minasan? Unahin muna natin ang unmute dahil natatambakan na tayo ng letra. Sa mga nais magpadala ng kanilang mga stories, go ahead and scan that QR code right there. Share it on our Facebook page, 104.7 Dream Radio. At ang aking page, ang DJ Senpai. Ito ay letter galing kay Nicole. Maupay nga udto ati DJ Senpai. Nga tanan nga mamate and Dream Radio. Grabe, pinag-aral ko po ang akon na uyab. Didiha Tacloban. Pina-eskwila ko. Samtang narakit ako ha Robinson's Place. Hasta nga, gutay na lahat akon katurog. Ako at nagbabayad niya boarding house, nag-shoulder niya projects. Tapos, nalaman ko na lang nga may daniya secret account. Tapos may daniya niyo dito nakaka-chat nga my baby boy. Tagapaluin niya, tapos may ada kotse ko no. Tapos, fresh graduate, pero 1 year na nga waray trabaho. Fresh graduate nga yan, ito siya. Dari na fresh, nagpanos na. Masakit la kay literal kong agin buhos san akon tanan-tanan han future namon nga duhang labis na para ha iya. Naging stepping stone lang ayan ako niya. Pwede ba bumuyayaw, Didi? Dere pwede. Pwede ka bumuyayaw ha, Telegram. Pero dere ko babasa. Don't you worry. You can express yourself there. Lugi man ako, hini nga galawan. Bubulagan ko nahiya. Pero dere maaram kung mag-iisog ako o magtatangis. Kay at the same time, nakakatuok ako. Hi Nicole, huwag kang mag-alala, hindi ka bangko para, alam mo yon, kunan, hindi ka ATM para kunan ng mapag-utangan ng pangarap ng walang collateral. Ang pagmamahal ay hindi investment na pwedeng bawiin sa dividends. Pero at least yan ha, libre ka na ha, bad or wrong person. Let go of the dead weight. Tapos, invest mo na lang sa sarili mo ang pera mo. This time around. Just forget about her. Okay? Makakahanap ka pa rin ng taong magmamahal sa'yo kahit Mio lang yung sasakyan mo. It doesn't matter. Kung dito talaga tiga karuyag, well, hayaan mo siya. Mali mo yung chikot na yun, hindi naman talaga pinaghirapan ng taong yun. Sabi mo pa nga, fresh graduate, tas hanggang ngayon wala pa rin trabaho. Mali mo, siya pa yung naglilibre sa kanya. Pakialam mo, huwag ka na makialam, hayaan mo na silang dalawa. Importante this time around, it's you, yourself, lang ang inyong unahin, okay? Alright, so do not settle for someone who doesn't include you with their plans in the future. She was lucky, but she threw that all away. Napakaswerte niya. At ikaw, huwag kang magagalit sa mundo. Hindi kasalanan ng mundo. Kasalanan lang talaga ng tukso, kasalanan lang talaga niya. Kasi hindi siya naging matapang at she cheated on you, okay? Alright, another one is from Bebang. Hello, Ate DJ Senpai. Nag-try kami ng LDR.
Nagtatrabaho siya sa Ormoc, samantalang ako narito sa Manila. Akala ko kaya namin ang communication is key ko, no? Pero ang hirap pala kapag ang key mo ay puro sing zone na lang pagkatapos ng duty niya kasi daw pagod na siya. Tas malalaman ko na lang sa mga kaibigan ko, since may mga friends din naman ako sa Tacloban, madalas pala siyang makitang may kasamang iba sa mga inuman doon. Masakit lang kasi nagpapakatinu ka rito tapos siya panay ang landi. Ate DJ Senpai, I know my worth. I know sasabihin mo po na let this person go. Pero I really want revenge. I'm sorry, but I really want revenge. What to do? Hi, Bebang. Hello, ang LDR ay para lang sa matitibay ang sikmura at tapat ang sistema. Kung ang isa ay kulang sa pansin at madaling matangay ng hangin sa inuman, hindi na yan nagmamahal. Naghahanap lang yan ng parandaliang libangan. Yan na nga, hiwalayin mo talaga. Pero huwag ka na mag-revenge kasi mawawalan ka naman ng self-respect. Like, you're your queen. Queens do not revenge. They just don't waste time on people. Do not waste your emotions, your energy, your chakra, your zen sa taong to. Kasi hindi mo tinitingnan ang basura, di ba? Pag basura tinitapon yan, hayaan mo na, basura yan. Marami pang matino rito sa Leyte. Charas! Hindi mo kailangan ng border control para maging tapat. Okay? Yan ang masasabi ko sa iyo, Bebang. Another one is from Palol Leyte. Yan mo pinga patron, Palol. Galing kay Ken Kulas. Hello, Dream Radio listeners. Ngayon ka na ate DJ Senpai. Pagod na ako. Maging retirement plan. Hit ako at pamilya didiha palo. Labis na yan ang ating pagpapatron. Ako tanan. Ita, maghahanda. Pero damot era bisita kontra haak. Halaka! Akala ko pagpapasalamat yan. But dapat tutulungan kayo sa panggastos. Anyway, ito. Pati anak, kon sweldo nangangadtulahan kuryente tubig ngahin para hindi ngati arabot nga kapyestahan. Tapos kapag may gusto ako, paliton para akong kalugaringon, ako paan maraot kay makasarili makakalugaringon daw ako. Gusto ko na lang magbaguhin SIM card danay. Kumadto na lang ibang lugar. Ngan kalintan anak kong responsibilidad na di rin naman dapat ako an nakasalalay at katikangan pala. Hello kula. You are tired, Peshi. Tired. Hindi mo kasalanan maging breadwinner, pero kasalanan ng pamilya mo na iaasa na lang sa iyo ang buong responsibilidad ng mundo, lalo na ng piyesta nyo. Matuto kang mag-set ng boundaries. I always tell this to my listeners. Boundaries, boundaries. Magtira ka para sa sarili mo dahil pag ikaw ang maubos, anong mangyayari sa'yo, diba? Same pa man, dere ako, ATM na pwede mo pindutun kung kailan mo lakaruya. Charas! Hinahinaya na hera, diba? Hinahinaya hera nga sanayon na may kalugaringon ka na kinabuhi. Okay? Like, slowly but surely, let them know that I'm sorry, I cannot provide for this upcoming fiesta. Something came up. I need to use this first for myself. Ganon. Tapos kung sino pa yung maraming bisita, edi siya yung papaghandain mo. Kapal naman. Shana oil. Waray away. Oras natin 1 minute before 2 o'clock in the afternoon. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai of Unmute on Dream High, and we will be back.

Welcome back to Unmute with your ad to DJ Senpai. All ears at City's best FM station 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 2:23 p.m. na. At narito meron tayong babasahin isang medyo mahaba-habang letra. We'll make this short. Nasummarize na natin siya ng konti. Mga important details lang. Sobrang hapad nyo talaga, like me. I like me. If you're listening right now, we're reading your letter. Sender is from Laika May of Ormoc City. Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan nila akong Lalay or Laika May nila. Adi po ako, ha, Ormoc. Yan na. Pero, taga-Tacloban po talaga ako. Adi po ako didi na trabaho sa call center agency. Tatagalogon ko nila, kaya na akong gimpapabatian niya na is bangin na mamati. Hello, kung namamati ka ako, naghintay ako ng 4 oras sa Ormoc Port kasi sabi mo, susunduin mo ako galing kang Cebu para magbakasyon ka rito sa amin. Tapos, nakatunga nga ako doon kasama ang mga friends ko. Tapos, nung akin na siyang tinatawagan para i-update kung nasaan na siya, bigla na lang siyang nag-deactivate ng social media at hindi na siya makontak. Bangin na dakop. Charot! Masaklap lang mo ang ginawa mo dahil pinagmuka akong tanga. Pinagmuka mo akong tanga. Buti na lamang at napaka-understanding ng mga friends ko. At instead na pagtawanan ako ay ginabayan pa ako. At sinamahan na lang pa uwi at nag-inuman kami. Dahil kung hindi, nag-antay lang ako at nawalan ng ulirat sa init. Kung naririnig mo ito, Jason, sana lang karmahin ka. May ganun. From Lalay. Hala, ang lala naman nun. Lalay, malala. Parang teleserye na bitin ang ending. Lalay, huwag mo namang isumpa. Baka matuod siya. Huwag mong iyakan tong taong to. Walang bayag para humarap sa'yo ng maayos. Ang pag-ghost ay refleksyon ng kaduwagan niya. Hindi ng halaga mo. Lalay, next time, huwag kang mag-antay. Dapat siya yung pumunta sa'yo. Tere! Ay, nako. Tapos meron ka pang mga kasama, di ba? Para siguro, mag-video sana kayo ng yung yayakap ka. Charas! Yayakap ka, matapo ka, haiya. Alam mo, hindi worth it yung mga taong pampasakit lang ng ulo. Tsaka, yung doubt, magkakaroon ka ng low self-esteem at self-doubt ang dahil lang sa ginawa niya. Alam mo yun? Girl, bumangon ka. Girl, you're beautiful. Mas masarap kumain ng siopaw kaysa isipin ang mumurahing ghoster na yan, okay? Like, OMG. You don't deserve this treatment. You clearly don't deserve this person. Dahil ang person na to siguro ay may asawa at naabdanhan iya asawa nga may dani ikakamit up ha or mo ko, di ba? Feeling ko ganun yung nangyari, but I don't want to. Anyway, Lalay, there's a lot of fishes in the sea, maybe sharks bigger than this tawag ni dilis. Mga taong ganito, paasa, walang isang salita, lalo't lalaki. Hindi yan pinag-aaksayahan ng oras. Okay? Kung talagang mahal ka niya, mag-chat-chat na lang yan sa'yo bigla na. Asa na ka? Arin ako diri. Diba? Masyashock ka nala. Asa dapita imuhang barangay? Ehe! Asa dapita ang imong zone? Ehe! Oras na
natin. It's 2:28 p.m. Meron pa tayo dito ng isang letter na babasahin. Ayan. This is from Kenneth of Tanawan, Leyte. Ate DJ Senpai, grabe, anak kon last nga ginuyaban, didiha amon. Una ko okay na kami, tapos sa kadlaw, tigda na lahiya, nag-deactivate. Mahilig ka mo mag-deactivate! Kayo talaga wala kayong mga bayag, mapalila kay babae. Lo, aminin nyo na lang. Mas maupay ko pat prank ka, maari nga sa nga tao, prank ka. Kaya yayak lang ka, face in your face. All over the place. Na, I don't like you. Diba? I don't think this is working. Kasi naman yun nga, magtitigdan lang ka mo pag go-ghost, di-deactivate. Like, OMG, have some guts. You wasted enough time with this person and time of this person. And then you're gonna do this to them. This ghosting, alam niyo yan, mas malaki yung damage na nagagawa niyan sa isang tao. Parang kine-question, pinapa-question mo kasi yung sarili nila eh. Alam mo yan. Anyway, basahin natin, hindi pa natapos. Ayan. Akala ko okay na kami, ganyan-ganyan. Social media. Tapos di rin na yan nagpapakita sa kayanhan jeep. Masakit la, kay damo na namon pinag-istoryahan. Tapos may dagihapon upod ng mga dreams. Tapos bagalahin na nawara tanan. Waray man la closure. Hasta yan na, namimiling lagihapon ako hingkabatunan kung ano na ako nahimo nga sayo pa. Hi, Kenneth of Tanawan, Leyte. Kenneth, marapat barangay hini. Kay bangin ito in here, wari na pagawsa or I don't know, something happened. Make sure lang na hindi talaga to case ng ghosting. Kasi baka naman talaga may nangyari sa kanya. So make sure you follow up pa rin sa barangay niya kung alam mo, okay? Paghahanap mo siya sa mga closest friends. Since sa taga-Tanawan din naman siya, no? Kasi mabilis lang naman hanapin ang taong nagpapahanap. Make sure lang na safe siya kasi baka naman kasi may nangyari, di ba? Simba ko lang. Ayan. So, pero kapag ginost ka niya, alam mo, kapag ginost ka man niya, this is just a reflection ng kawalan niya ng breathing as a tao. Hindi siya worth it ng time mo at emotions mo at energy mo. Kapag may taong biglang lumayas sa buhay mo nang walang pasabi, isipin mo na pinadali lang niya ang trabaho mo. Hindi mo kawalan ang tao nga duwag. Walang isang salita. Okay? Do not settle for less. I'm always saying this to everyone. Do not settle for less. Okay? Pero kung sakali man na very suspicious ang pagkawala niya, make sure you follow up pa rin. Pero kapag malaman mo naman na ginost ka talaga niya, well then at least alam niya na hinanap mo siya. Kawalan niya yun, di ba? If you really care, genuinely care about this person. Yeah, alright, so meron pa dito tayong isa. Sobra ko nasasaksa mga kaibigan. Okay. Hi, Ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga Hibadet. Taga Palol, Leyte. Bakay naman. Sobra ko nga na-hurt ha akong mga kabarkada di diha palo. Hauna ko tinood hira. Yung pala kapag may dalanira kay nahanglan ha akon. Sugad hit nag-iirig nung kami, amulat era pagtawag ha akon. Tapos kung mautang hira, amulat era, pakahinumdum pag-chat ha akon. Tapos han nag-birthday ako, bisan usang happy birthday ha amon GC, waray man lang nag-greet ha akon. Nakakasadla, isipon na ginhatag mo naman tanan para maging maupay nga sangkay, pero in the end, ikaw lagi hapon ang bagahin na waray-waray la nga hina pag-iiwanan ha ere. Gusto ko nila mag-deactivate. Yeah. Mahilig ko talaga mag... Siguro may mga... Siguro ikaw to. Charot. Ikaw yung ano ni Kenneth. Minsan nag-deactivate yung tao kasi nagtatampo, nag-feeling nila, wala silang silbi. Alam mo yun. So parang, napakasad naman. Huwag ka mag-deactivate sa social media. Ibig sabihin, naapektuhan ka. Huwag ka magpa-apekto. Ako nakadamo na ako kabeses kabash. Pero... labot ko baga sa hook. Mangalas ka na lang, manikig ka. Alright, so para naman to sa iyo, Badet.
ibaba mo ang basang basahan. Huwag mong piniting makisama sa mga tao na blind spot kalanera kapag convenient ka era. Itunay na sangkay, dere ka ginihimo nga panakit butas, dere ka ginihimo nga user-friendly, dere hira manggagamit. Mas mabuti ng konti ang friends mo or none at all. At least, wari ka kasamukan, you're peace with yourself. Mayroon kang peace of mind. Isa kaysa mayroon kang buong barangay ng mga user-friendly. So please clear your feed, clear your mind, i-block ang mga toxic at huwag kang manghinayang. Okay. Araso! Got it. Ayan. So para yan kay ano? Para yan kay Badetto. Bernadette. Oras natin is 2:34 PM na minasign. Keep sending your messages kasi unti-unti ko na siyang nababasa lahat-lahat. Telegram po, ayan, sa Telegram po, nandyan po yung QR code na sa ating newsfeed, timeline pala ng 104.7 Dream Radio. This is your Ate DJ Senpai for a nude. Susunod na ang ating horoscope for the day. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Oras natin is 2:58 PM na minasign. And of course, we're back sa Dream High 104.7 Dream Radio. Ang yung narinig kanina na nagpiplay, yan po ang tunog ng Pax Silica, isa sa mga AI companies. Ayan, yan po yung tunog na maririnig nyo everyday 24/7. Yung narinig nyo kanina, yun po yun. Nakakaloka, ang ingay pala. Okay na lang sa akin yung kapitbahay mo na nagkakanta ng hanggang alas 2, alas 3 ng umaga kaysa naman yun yung ingay 24/7. Nakakaloka pala itong mga ano na to. Igagawin sa Tarlac. Kawawa naman. Uy, walang nakakatawa dun, Kenko. Ikaw talaga. Hindi po nakakatawa yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hay nako, anyway, dumako muna tayo sa ating dream horoscope for today kasi hindi natin yun na-mention kanina. So, unahin natin ang Leo minasan kasi magbe-birthday na sila. Leo, July 23 to August 22. Hindi magdududa ang mga kakilala sa taglay mong lakas dahil sa iyong pangangatawan. Pero ang totoo, mahina ang iyong kalusugan. Ang karagdagang oras sa trabaho ay hindi pabor para sa iyo. Lucky numbers and color for the day, 3, 17, 28, 36, and Garnet, Virgo, August 23 to... Wala ko, sana ako. August 23 to September 23, makukontento ka sa mga mabuting pagtingin sa iyo. Unti-unting magtatagal ang mga masasamang bisyo. Matatanggal. Hindi magtatagal, ha? Lucky numbers and color for the day, ang 9, 16, 24, 39, and blue. Libra, September 24 to October 23. Magiging pasensyoso ka sa lahat ng pagkakataon. Malakas ang daing o dating mo sa mga humahanga sa'yo. Lucky numbers and color for the day, ang 4, 22, 31, 41, and white. Scorpio, October 24 to November 22. Galak ang mararamdaman mo sa piling ng mga mahal mo sa buhay. Mapapawi ang iyong negatibong enerhiya. Lucky numbers and color for the day, 5, 12, 39, 41, and maroon. Sagittarius, November 23 to December 21, madamdami ang magiging araw mo sa piling ng sinusuyo. Ingatan ang lahat ng properties. Lucky numbers and color for the day ang 3, 12, 21, 29, and Cadet Blue. Scorpio o Capricorn, December 22 to January 19, magkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa trabaho at sa tahanan mo. Maswerte na makakapiling mo ang iyong mga minamahal. Lucky numbers and color for the day ang 5, 7, 12, 25, and orange. Aquarius, January 20 to February 18. Sa wakas, makikita mo na ngayon ang kagandahan ng walang iniibig. Dahil malaya ka na. Lucky numbers and color for the day ang 1, 12, 27, 38, and burgundy. Congratulations, Aquarius. Pisces, February 19 to March 20, mawawalan ka ng suporta sa mahalagang sektor ng lipunan, pero hindi sa pamilya at minamahal. Lucky numbers and color for the day ang 6, 10, 33, 41, and violet. Aries, March 21 to April 19, hindi mo maiwasan ang gumastos. Aaliwin ang sarili sa pamamagitan ng pamimili. Lucky numbers and color for the day ang 15, 19, 28, 41, and lilac. Taurus, April 20 to May 20, hindi ka manghihinayang na ipakita ang magandang pangangatawan dahil hahangaan ka. Oh my God! Epekto na ba ito ng Thursday? Lucky number and color for the day, 5, 12, 31, 40, and aqua blue. Gemini, May 21 to June 21, mababaon sa limot ang masalimot na karanasan. Maayos na ang iyong schedule. Lucky numbers and color for today ang 2, 1, 8, 8, 27, 37, and purple, 188. Aba, swerte! Cancer, June 22 to July 22, makikiramdam ka sa kinikilos ng minamahal dahil meron siyang gustong ipahiwatig. Lucky numbers and color for today ang 12, 13, 35, 42, and fusion. That's it for Dream Horoscope. We will be back for more. Oras natin, 3:02 PM na minasay. Keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

oras natin sa buong Pilipinas is 3:50 AM PM. Minasan, 3:31 PM pala, sumimasen. Ayan, so binabasa natin kung ano ba talaga itong paksilika na to. So, meron akong nalaman, minasan. Grabe, bakit nga ba to delikado at controversial? Bakit delikado at controversial ang paksilika? Bakit? Kasi po, minasan, mas madali nating magigets kung explain ko sa inyo isa-isa. Now, modernong pang-aabuso sa kalikasan or resource extraction. Yan po, sinasabi nilang magtatayo sila ng high-tech industrial hubs dito sa Pilipinas para sa semiconductors at AI. Pero saan ba manggagaling ang mga hilaw na materyales? Siyempre, sa mga kabundukan at lupain natin tulad ng nickel at iba pang materials. Ang ending, pihong masisira ang mga ancestral lands at ecosystem natin para lang mapunan ang gutom ng mundo sa mga computer chips. Bagong anyo ng kolonialismo, ayan, neo-colonialism. Sa halip na tayo ay magmay-ari ng teknolohiya at makinabang ng gusto, ang papel lang natin ay maging tagagawa o tagatago ng mga pabrika at data centers na pagmamay-ari ng mga dayuhang bansa tulad ng US. Parang bumalik lang tayo sa panahon ng Kastilano o Amerikano. Pero sa halip na asukal at tabako, mga microchip at mineral na ang kinukuha sa atin. Ngayon, number 3, sobrang sakit po ito sa ating ekonomiya at enerhiya at kalidad ng buhay. Dahil ang mga AI data centers at mga chip making factories, minasan, ay kukuha sa atin ng kuryente at tubig. Habang nakakaroon sila ng malalaking pasilidad dito, sino ang magbabayad at mauubusan? Tayong mga lokal na mamamayan na madalas nang nakakaranas ng brownout at taas singil sa kuryente at nauubusan pa ng tubig at ang dumi pa minsan ng tubig. Hindi minsan. Most of the time, madumi ang ating tubig at wala pang ang awas. Sa madaling salita, nang niningning lang sa mata ang pangako nilang pundasyon ng teknolohiya. Pero ang totoo, minasan, tayo na naman ang gagawing gatasan at sakripisyo para sa kapangyarihan ng iba. Kaya, Pax Silica is no. It's a no-no for Pax Silica. Kasi grabe, minasan, ang sakit isipin habang nag-aabang tayo ng mga pangarap at simpleng ginhawa dito sa Pilipinas, binibenta na pala ng paunti-unti ang hinaharap natin sa ilalim ng tinatawag nilang Pax Silica na yan. Sabi nila, peace and stability daw. Pero minasan, iba. Para sa ating mga Pilipino, anong klaseng kapayapaan ang makakamit natin kung ang sarili nating likas na yaman ay kinukuha, hinuhukay, at nilalapas sa harap mismo ng ating mga mata? Nakakapanlungo lang isipin na ang mga kabundukan at lupain natin sa bansa, pati ang mga critical minerals tulad ng nickel, na pinapahirapang ingatan ng kalikasan, ay gagawin lang langis para sa makina ng AI at chip manufacturing ng mga dayuhan. So, minasan gumising tayo, okay? Dahil hindi to katanggap-tanggap para sa kinabukasan ng ating bayan at lalong-lalo ng kalikasan at kabataan. Oras natin is 3:34 PM minasan. We'll be back for more. So keep it locked in on 104.7 Dream Radio, your city's best FM station.

0: Dream Radio Time. It is now 3:38.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin sa buong Pilipinas is 3:56 PM na minasan. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. Samahan niyo ako ulit tomorrow for sure. Back to our original time slot na tayo. It's 8 AM to 12 noon. Ngayon lang to minasan. Dahil nagkaroon tayo ng acting-acting. Janice! Acting-acting. Ayan. So, shoutout nga pala sa Simex or S-I-M-E-X na naganap ngayong August 5 sa Pacific Point. Ayon. Hello po sa inyo, sa lahat ng mga actors. Especially sa mga nakasama ko. Ayan. Sina Mark Macabenta para sa CYDC members and of course kay Camille May Quintero. Kay Brina Jefferson, kay JBL, kay Christian Paul, kay Iron Lim, kay Nelson and Brilliant High, kay Charlotte, kay Mark Kent, kay Kenneth, kay Erica Anna Patrimonio, and kay Antonio Abad, mga CYDO and SK officials and Barangay 88 officials. Ayan, sa Odomo, arigato gozaimasu po sa pag-invite sa amin, CBRN. Ayan, mga co-actors ko, maraming salamat sa nuclear and simulation exercises. Thank you for having us. Oras natin is 3:58 minutes and sayonara. 104.7
1: Dream Radio. This guy's with W. Bye. Ano?

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

Philippine Standard Time. It is now 5 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naniniwala ang palasyo ng Malacañang na diversionary tactics lamang ang palutang na naaresto si Senator Bato de la Rosa. Hinimok ng palasyo ang publiko na maging mapanuri at alamin ang pinagmumulan at motibo ng mga impormasyong kumakalat bago ito paniwalaan. Ayon kay Castro, walang sapat na konteksto ang mga ipinakakalat ni na Attorney Bondoc at Harry Roque tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Yusek Castro na mistulang timing lamang ito upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mga naisiwalat ng Commission on Audit tungkol sa umano'y hindi na re-resibuhang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay na balita nito, huling natukoy na lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay sa Mindanao area. Ayon kay Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla. Kasabay nito, mariing itinanggi ng DILG Chief ang mga kumakalat na balita na inaresto na si de la Rosa kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Ayon pa sa kalihim, binirepika na ng mga otoridad ang naturang ulat subalit walang nakitang batayan sa mga claim na inaresto ang mambabatas. Tiniyak naman ni Remulla na susundin ng mga otoridad ang legal na proseso kabilang ang booking at pagharap sa senador sa lokal na korte bago ito maging subject ng extradition. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: kani kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。誰一人ない。

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Philippine Standard Time, Dream Kadas, alas 5:26 na. Wow! Mao pinakulo pa yung tanan. Ikaduhang oras na ato na programa Dream Jams on a Wednesday Hump Day. Alright, mga Dream Kadas, time now for our Dream Buzz. Mga trending na balita at headliners online inyong mapapakinggan on air. Mag-local tayo ngayon, kahit isa lang, okay? Kasi trending ngayon to sa social media. Kaka-post pa lang ngayong hapon, no? Ng Enigma Events and Production Incorporated. According to sa caption, something big is happening at the Tacloban City Grandstand on October 17. Any guesses on who's taking the stage? Yan. Mapapakanta tuloy tayo ng Palaisipan by Looney and Arthur Neri. Palaisipan. Mag-isip-isip tayo. Sino kaya itong something big? Kasi marami nang nag-guess. Kasi pag something big SB, so karamihan sa kanila nag-guess talaga na, ah, baka something big kasi SB, so SB19. Well, we just don't know. Abangan na lang po natin ang mga official posts and announcements ng Enigma Events and Production Incorporated. Because they're bringing lots of artists, big artists sa ating region, di ba? So, do watch out for it. Buzz number one po natin yan. O, di ba? Na dream buzz. Buzz number two! Back to regular programming, politics. Buzz number two, kumpiyansa si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi basta-basta maaaresto si Senator Bato de la Rosa. Sinabi ito ni Panelo kasunod ng mga ulat na nahuli na umano ang senador na nahaharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Panelo na to. Okay, matagal-tagal ko nang naririnig tong panelo na to. Anyways, buzz number 3 tayo. Buzz number 3, Dream Kadas. Uy! YouTube Awards pala today, no? The stage is set para sa YouTube Works Awards sa Taguig City. Nakatagdang parangalan ang mga ad agency at content na may kinalaman sa platform storytelling. Oh, good luck. Meron kayang nominee na taga Region 8 like si ano, si nakalimutan ko yung travel vlogs niya na magaganda, di ba? Chef TV, favorite ko yun, ha, Chef TV na mga ano, feature, travel features. Ang gaganda ng kanyang presentation. Sana kasama siya diyan, no? Good luck. Sana, because di ko kasi nakita yung list or wala silang pinost na list of nominees for YouTube Works Awards sa Taguig City. Nalalaman natin yan. Maybe tomorrow may listahan na, no? Ilabas. So, buzz number 4. Naging emosyonal si Rovelin Baterbonya, ina ng pumanaw na Ateneo student-athlete na si Rene Clert, habang nagbibigay ng kanyang manifestation si Senator Risa Hontiveros sa plenary session ngayong Miyerkules, August 5. Nagpahayag si Hontiveros ng suporta sa resolusyong inihain upang alalahanin at bigyang pugay ang nasawing basketbolista. Buzz number 5, pagkilala kay Alex Ayala, inadopt ng Senado ang proposed Senate resolutions na layong kilalanin ang tagumpay ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos makamit ang kauna-unahan niyang WTA title sa 2026 Mubadala DC Open. There you go. And let me see, buzz number, kailan na ba tayo? Yan, tuloy. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buzz number 6 na tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Meron na ba? Wala pa. Mamaya-maya. Sige, ano natin yan. Sa ating second and last batch. For the meantime, yun muna, buzz number 5 ang ating last, no? Sige, later, second batch. Abangan po ninyo yan. Dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer. 5:31 na. Good afternoon!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertaint. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nakatakdang sumalang sa witness stand ang apat na testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Agosto 10 at 12, 2026. Kabilang dito si Cylene May Del Campo, Supervising Auditor mula sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na tumestigo na rin ngayong Miyerkules. Sasalang siya para magbigay ng testimonya kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit at irregularidad sa likwidasyon ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama rin sa testigo si Mary Vic Pareja, ang pinuno ng o chief ng House Archives. Siya ay ipatatawag upang magpresenta at magpapatunay sa mga opisyal na dokumento at record na hawak ng kamara na may kinalaman sa kaso. Gayon din si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Siya ay itinalagang humawak at naglabas ng mga pondo sa ilalim ng pamamahala ni VP Sara at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education. Siya ang naging responsable sa mga paggasta at pamamahagi ng confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng edukasyon. Ipinag-utos naman ng trial presiding officer ang pag-issue ng subpoena sa mga nabanggit na testigo ng prosecution para dumalo sa impeachment trial sa susunod na linggo. Mababalik ang paglilitis sa Lunes, sa August 10, sa ganap na alas 10 ng umaga. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6:23 na, mga Dream Kadas. Maupay na gabi hayo nga tanan. Thank you so much for tuning in sa ating programa. Patuloy pa rin ang ating mga segments with your Kuya Elmer. Yan, narito na tayo sa ating last batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan sa ere. O diba? On air. Okay, kilikita natin buzz number 6. Okay, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Nagsara sa 60 pesos 75 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, August 3, 2026. Mas malakas ito kumpara sa naitalang 61.16 nitong Martes. So today, 60 pesos 75 centavos versus $1. Ayan. Okay, next up. Asa na ba yun? Pananagutan ng head of agency. Buzz number 7, may naiwang tanong si House Prosecutor Leila De Lima tungkol sa accountability ng head of agency sa paggastos ng confidential funds ng pinamumunuang ahensya. Kasunod ito ng pag-question ni Senator Amy Marcos sa day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung bakit ang bise at hindi ang special disbursing officers ang itinuturing na accountable officer sa mga cash advance ng Office of the Vice President at Department of Education. Buzz number 8 tayo, mga Dream Kadas. Buzz number 8, entertainment na tayo. Okay, ipinaliwanag ng singer na si Ariana Grande ang dahilan ng kanyang pagpapahinga. Sinabi nito na tahimik at matagal na niyang naiplano ang nasabing pagpapahinga. Sa kanyang pagtatanghal sa Chicago nito, sinabi nito na hindi dapat bigyan ng negatibong pananaw ng kanyang fans ang pagliban nito. Mahalagaan niya na maglagay ng boundaries at bilang isang tao ay kailangan din ang magpahinga minsan. O, diba? Totoo naman. Kasi kung walang pahinga, naku, mahirap na pag ang katawan ay bumigay. Isa lang ang meron tayo na katawan at kalusugan. So, pangalagaan natin to. Diba? Ay, naku, pag bumigay yan, mahirap na. Alright, buzz number 9. Nakatakdang bumalik muli para magsagawa ng concert sa Pilipinas ang American pop rock band The Maroon 5. Ayon sa grupo, gaganapin ang konsyerto nila sa darating na February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Eto mga presyo, ha? Makinig kayo. Pinakamurang halaga ng tickets ay 4,000 pesos. Habang ang pinakamahal ay nagkakahalaga ng 16,750 pesos. Huling nagkonsyerto sa bansa ang grupo noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian Tour. Grabing mahal naman noon, 16,000 plus. Pero na itong sapatos tat mapapalit. Pwede na kapag-burakay. Pwede na mag-burakay ito nga amount. Anyways, yan mga Dream Kadas sa ating Dream Buzz for today. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Naway, naging updated kayo. Kahit na biyahe, kahit nasa trabaho pa rin. At least updated tayo sa mga balita sa pamamagitan ng Dream Buzz. Hanggang 7 p.m. pa tayo magsasama-sama, Dream Kadas. Dito lamang sa Dream Jams. Good evening! 6:28 na.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert or a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Mr. Lonely.
1: Dream Radio time. It is now 7:59. Dream Radio.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph. SSVIP at 2,750. SVIP at 2,000 pesos. VIP at 1,500. And general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Miss Orhana, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pagkita

0: Dream Radio time. It is now 5:57. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert or a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

את כל עניין מופר. You know I'm a park,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't

0: number one.
1: Turn your radios up.
2: Number one.
3: This is number one.

0: Dream Radio time. It is now 7:30.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

naging hangal. Kung saan saan hinanap ang pagmamahal, pero walang nagtatagal. Inuna ko siya bago sarili, pero wala rin nangyari. Tataka bakit bigla na lang sinuwala nang walang pasabi.